Oh mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kejila osu elekejo odun 2026 oh gbogbo li e dide o ikan ninu awon ojo ti a ki fi se awe wa tun re o gege bi woli odekun li epafras bi mo se ma so pe ninu awon ojo to nbe ninu ose awon ojo meta kan be ti eniyan ko gbodo fi se awe wa enikan ni bi ojo wo alakoko ojo sunday bibeli ni ranti ojo isimi lati yasi mimo ojo agbara ni so gbogbo eyan omo olohun ojo elekeji oni ojo bi oni bayi ojo anu bi elei se wa roni to je ojo anu bayi awon oni awon yoruba gbagbo pe oni lojo irubo ojo ti ebo ma fini ojo ti ebo ma down awon oni bibeli gbagbo pe oni lojo anu oloje afi ipade aduwa wa siru oni bayi ojo jimo tun ni ojo keta aniru oni bayi aduwa meta kan be ti olohun ki ko enikan ni esawo e ma bo nbi pepe na gbogbo eyin te fe iran lowo olohun ba se jo mu bo e ma bo nibi pepe oni lojo anu aduwa meta kan be ti olohun ki ko alakoko on laduwa fun ope aduwa ope seri meta yen emi o wa fi kan kun loni adu ope olohun ki ko ko so gbon to fe dashi bibeli ni ehu iwa yo si oluwa e fi ayo sin e wa si enu ona re teyin ti ope ati si agbala re teyin ti e ma dupe fun eyin wo le fe je ajo dupe mo mi e ma bo nibi pepe e je ajo dupe orin meji la gbe soke engineer e ba n gbe orin yen soke ti pastor mrs temitayo ka koko fi dupe lowo e igba to ba ya a to fi mi si labe

0: bo yonjo bo yanu en du eni to ba pade ala anu ni bo se wa yen o di dada ko angeli si o olorun abi oga o adupe lowo e oba to ndari afefe ada ogo pada fun o o se gan o e ja gbadua keji ti olorun ki ko eni kan ni kini adua fun idari ji ese so ti gbari oni bi emi ba nsami ese ko si eni to le duro bibeli so wi pe gbogbo eni to ba gba ese laaye ninu okan re oni adua re papa yo je ira gbadua olorun if I regard iniquity in my heart only the prayer of that person will be an abomination se mo ti an pe ni rira abomination so ko so gbon teyan le da mummy se ni jora yin loju se le kunle daddy se le kunle pe baba dari ese mi je mi oju ba yan na lo beyan ba ti mese lese nko won ni oni pe lori ikunle ese to nda yen so fun mo ri awon eniyan ni jo sunday ni program ta se ni ijere bi won se ngbadua ti won tun kun pa won ni seyun mo mo ra awon eyan ti won do bale ti la won ni fafa ku fa ma won ni mumuku mumo mo ba won yo mo ba won yo mo rogun logun awon to gba jesu gege bi oluwa to lugba la won I was happy now bi won na se wa nbe yin o to biju esa ka o kan ra kunle ku ni baba dariji mi mi o ni se be mo otan la dua keta ati kerin ti mo fe gba o ba sise lara re o oluwa oni bi won ba nsami ese ta lo le duro ati kunle waju re o sugbon idariji nbe lodun e ka le ba ma beru e gbogbo ese lero lolu ati ni se nitori iku ataji nde re dariji wa laaro gbogbo eni ti n bo mi kakakiri aye dari ese waji wa in the name of Jesus Christ ogo ni fun o Jesu Jesu oluwa wa now eja dide nle eja gbadua keta ka to gbele kerin elekerin inu oro ni ma ti tibo mo fe soro laaro yi mama ambo service loni o ago mejo abo oni isin alakoko bere elekeje o bere ni ago merin lati iwo road e wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen pepe yo pomo angbara di fun ipade majemu covenant prayer ni ojo friday oni wakati ka abo lati join gbogbo eyin omo olorun kakakiri agbalaye to ti wa comfort life ri boyo ti debe ri o ti wa si church yen ri o wa mo emi olorun kan ni ba mi pade oni ka bo pade ninu auditorium wa titun just for 1.5 hours time to ba wa convenient fun oni a si di adua yen ni ago mefa ni idaji ni ojo friday yo pari titi ago meje abo laaro mo lo bi ise re eyin to ba se pe te fe wa niyan to ba se pe lago mesan lo fe wa ko ba nkankan je to ba se pa lago meji lani 1.5 hours ni to ba se pa lago meta osan to ba se pa lago mefa irole lo fe lojo friday to ba se pa lago mesan ale lo fe dede ko ba se pa lago meji lohun lo fe eni kan ni tin ba wa ta lago mesan se ni lo le mo ife lo le mo ko ba nkankan je ba se gbadua ni agba yipo niyan eni kan ni ki la nbo wa se on kan nbo wa jeje to ba wa di on the 7 lojo birthday wuli odekunle ma wa fa se si eje yen ni pe baba ku to di august odun tin bo se nkan bayi ninu aye mi mo ro bo ti ye yin so bo ba ti gbadua wakati kan abo re tan ma o ba mi nbe ma wa nbe throughout ni mi o ni ku nu church titi ti o fi daro ojo keji be ni ma mo lago ma mo gbadua fun yin wa mo jeje ma so nkan ti emi olorun ni ki so fun yin iyen lo be adua keta ti olorun ki ko o la adua nu gbogbo eyan gbe owo soke wa ni baba sanu fun mi ran mi lowo ko si bi to ba ti le da ko anu iran lowo gbodo tele o le lekerin olorun jo kini o to su loni sanu mi lori oro ise mi ni party iwe igbelu mi ni party education mi ni patoro ati loko isu atenumoran ki jona olorun le ran lowo oba ba ni se ni loruko oba ba to ma ti temi mimo iran lowo dide fun o ni gbogbo ojo aye re in the name of Jesus e kigbe yo ran mi lowo yo sanu mi mo ti mu po ba yen oni laarin odun ma so ise mi ji olorun lo soro oni ti n ba binu ma si ran ti anu mi ki olorun ko sanu fun o ki olorun ko sanu fa awon mo re o gbogbo eni tin bo mi laaro wara anugba ipinu olorun fun aye re yo di mi muse in the name of Jesus Christ and eje nfe le ikun kin sare yayin kin sare so ile iwole loni lo mi wa di number eleketa omi number 3 la fe lo and that omi boya osese mba wa join for the first time to ba ti dis start nisin lo wa bottle water kan iba se poro o le bu sinu e omi yen la lo ojo mewa la fi sa omi mewa jo omi mewa yen nikan la fi we nkan merin la nse si omi lagbara olohun iwo na join wa laaro o dekunle epafras lori youtube o dekunle epafras na ma wa lori facebook tiktok ni 6:30 join mi nbe gugu se nje ti olohun and gugu eyin te wa ni uk lagbara olohun to ba di tuesday on the 18th yen ni pe next week tuesday e ba mi so fun awon eyan yin bo ba si fe gba flyer ti ba ti pari ni sin ma fun yin ni number bo laaro yi kin to mo bossi ka to bossi nu agba mi eto ni church ago mefa abo loni ni ma wa lori facebook omi wa di meta bayi mo wo nti o sele ti tele gan itan le now e wa gbon ti mo fe so igbogbo le gbogbo eyan mo olodun jake jadu aye e gbon ti mo fe wi e wo nti mama iso ka fi gbadua ka to gbadua number 4 I'm born church loni e pe mama yi kin sare gbo mo lo se ba nbe wo
1: Chati mo ti mo comfort light ni banu je ti pin lojo ti mo

0: mi o e ku isi oluwa o oluwa mo sagbara dotun emi omo ijo yin lori afefe ni mo dupe lowo arugbo ojo olorun comfort life to tun aye mi se to iso aye mi dotun mo gbe olorun ga olorun comfort life olorun ojiji igbe aye mi o ni tumo tele mo sise won fogo si bi ti mo tin taja ojiji odun mewa mi o se nkankan mo kan wa eru ati sise n ba mi sugbon mo dupe lowo arugbo ojo ijo ti mo mo ijo comfort life ti mo koko wa ijo comfort life ni wema ni badan iso oru akoko ni November 2022 30 Jordan Day iso oru akoko yen ohun ni mo wa iwasu te iwasu nbe olorun pe se ise fun mi oja ti mo nta to je pe awon eyan to njo wu mi ni okowo tolorun ojiji da mi to je pe mi o ti ero nu de beri ni pe mo le se ru okowo be mo dupe lowo arugbo ojo ope mi akoko niyan ope mi ekeji nigba te ni ka mo tu oja isododo mo tu oja isododo na tori gba te si wa niye eni iye mi sese lo si awon ti mo ti se nigba ti mo wa ni secondary school to wa je pe ko ba education awon omo mi o sase yori lori education iwe to ye ko mo mi o ka laarin odun marun omo mi lodun mewa.
1: Nice engineer eba tun mama yen eba fi mic se ki won tuntun be yen so gbogbo eyan omo olohun didele afẹ gbadu wa meji bi
0: iwe to ye ko mo mi o ka laarin odun marun omo mi lodun mewa.
1: Nice asenti ya ba se ele asenti baba ba se ele aso le tile kun mo ola awon omo e se rere laye o e se rere ko ba le ye wa o gbogbo eyan omo olohun nawo e mejeji soke. Kini mama mi towo bo kini baba mi towo bo to je ki irin ajo mi o le agbara olohun ati eje jesu ba mi kadanu lori aye mi olohun dide lati ran mi lowo emi mimo ja fun mi gbogbo nti won towo bo nile baba mi gbogbo nti won towo bo nile iya mi gbogbo nti won towo bo gbogbo nti iran mi towo bo to je kaye mi o le olohun ninu ipa atagbara fejere pale lori aye mi o ojiji atijo lori aye mi olohun ba mi teri mo fe ko ja lo waju ko ja lo seyin mama yen nigba te to ko wa ba se ni tu oja isododo oni aye mi to gbera gbogbo eni to ngbo mi laaro kutukutu aye re gbera mo so tase tase ojiji atijo eseju oni nto towo bo ju oni to je ki ni ajo awon mo re o le nitori iku atajinde eje jesu pare laaro in Jesus name pepe yo pon mo nu service laaro yi ago mejo abo ni first service ago merin ni second service e mura mama awon adua ti mo mu iranlowo jade lele engineer enna mic si mama ilenu ki no wa sele odun mewa
0: ko to pari igba ti mo tu oja isododo ti mo ni ka igbadua fun awon omo mi faseyori lomo mi to saseyori le education re ti awon aburo re na to rona lo lati gain admission mo dupe lowo arugbo ojo o ba mi se eleketa o to akoko lati yan fun omo mi o ba kuko mo moko wale omo to tin lo gbon odun omo wa aro omo roko ha mo ni oluwa gba mi mo se lo si bi pepe adura mi niyan arugbo ojo ibi kibi ti oko ayan mo omo mi ba wa okan re ogbodo sinema titi ti o fi wo omo mi ri olorun ojiji mo ba mi se oko ayan mo omo mi won mo pade ara won osu mesan leyin gan pade ara won ele won se introduction leyin introduction ton se gbeyawo tan le oko omo mi so fun omo mi lo fi iwe han wi pe ohun na ti lo si silo to ohun lo ba olorun jeje wi pe ko olorun fun laye ayan mo ohun olorun wa se po omo mi le se adura won mo dupe lowo arugbo ojo o ba mi se o wa tun di pe won se introduction tun nigba kan se introduction tun ni awon ebi oko ba wa iyako ati baba oko pe won lawon ogbodo pariwo ke se pa won ni san ko ri omo mi o e sugbon e koko ko sa ko lo boko na awon wa mo se mo ni nbo laye tin se ru e mo wa ran tin ti baba mi te mo so fun wa wi pe en ti o ba bi ojeje to si ku jeje pe nkan la lo se o.
1: Nice. Bẹ́ẹ̀ ni èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ pé agbára ńlá sí ọ níkà ti an ba bi o jeje to tun wa ku lai pariwo e waye mama yi ope lope pe ya ije ya laduwa bi won ba se tilekun mo gbogbo awon omo re ni mama so mo sunle baba so mo sunle oh eyin omo so ni dide so ru ara re won ni oko to fe na ti lo silo o lo winner o lo baduwa olodun je npade temi se yo lenu eyin kan imukumu lo mu so omo di to fi mumukumu ta lo fi lo so obo lo so ko to fe to fe yin omo so pe gbogbo en tin ba ti pade ojo ba ti pade won na lo ki omo le to n ba won sun no wonder waye re wo yin ajo re bo se wo bo won se fi o sister so o kun faduwa eh so megun tin ja nle won on lo bi je pe aduwa le pe ko to gbe eda soke to ba gbe soke tan a permanent e ni e wo koni da o ka mo mo baba re ki won mo na o si tun ku lai si ifihan on lo je ki mo ki gbe pe agbara nla si onika ti won ba bi o jeje to tun wa ku lai pariwo bi bi ni sile aye ki sajoji ajoji ni sa nigba ti eyan ba pada si orun lai mi aye eke baba egun ile baba mi ofa ile wa jade lara mi je nse mi pepe yo pomo loni lomi wa di number eleketa omi number 3 la velo and dajo omi boya osese mba wa join for the first time to ba ti this is 30 nisin lo wa bottle water kan iba se poro o le bu sinu e omi yen la lo ojo mewa la fi sa omi mewa jo omi mewa yen nikan la fi we nkan merin la nse si omi lagbara olohun iwo na join wa laaro yi o dekun le epafras lori YouTube o dekun le epafras na ma wa lori Facebook TikTok ni 6:30 join mi nbe gugu se nje ti olohun and gugu eyin te wa ni UK lagbara olohun to ba di Tuesday on the 18th iyan ni pe next week Tuesday e ba mi so fun awon eyan yin e gba wo ni o dekun le epafras lalejo is just a night ago marun si ago mejo si mesan ale o ti to gbogbo eyin te ba fe gba flyer e lo number yi eyin te lo mo nbe je ka no yin ti owo mi je nfowo mi kan mo re 081 6337 kan 3443 e gbo number yen in ni o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni we le wo flyer bo se kon na nu bo kon yo ba yin ri flyer 081 6337 kan 3443 e fi ba mi soro pe ki nfun yin ni flyer mo pe mi o bo laaro yi ki n to mo bossi ka to bossi nu agba mi eto ni church ago mefa abo loni ni ma wa lori Facebook omi wa di meta bayi mo wo nti o sele ti tele gan itanle e je n gbo nti mama yin so o si dabi ki n ti de church aduwa n se mi laaro yi oni loju anu foke ni gba marun gba anu oluwa in the name of Jesus e wa wo n to sele mama e pari oro yin ki n gbo
0: ki omo ogun ma pari wo ohun esu ni bi mo se yari mo won lowo njo na nu mo lohun mo pariwo te wi mo lohun esu ni mo ni ke se tolohun mo lohun esu ni o tori pe egun mo se gbe yawo o nbe ninu iran mi iya mi o se gbe yawo nigba to tun di temi na oku bi osu meji ta ti dajo gbe yawo emi ani mi o gbodo si nibe a gbodo pariwo a palo marriage ta se ibi ti on lo fi mi pa mo si gba tawe bi oko mi se awon ton se emi ani a iyawo wa tan san kan le lori lataaro ati eri ni o sese wa mu won wa nu ile ibi ti mo wa
1: ba gbogbo eyan didi ani pakata belly so be bo ko bo ni amanu enikan ni ede le nso isa ingbede so tede mi katua yeye be ku alada zataka halade wa ki gbe baba mi pe gure lori mi sa oje mo ja awon blogger ogbi omora awon ti en lo nlo bi adua awon ti en ni mo gba adua wo pattern wo tanran bo se lo iya to bi iya ti won ko se wedding iya ti won ko se wedding nibo kan tonu ti won egun yen tun se o tun sase yori nlo je yo yari e wa wo nkan ti en so fun ya won ni o ngbo dale awon ile oko wa bere iyawo ta njo si lataaro waada ase en fi pamọ bi kan ni egbe owo sori bayi loluwa wi egun ti nja ni le baba re agbara ti nso pe won e se be agbara to ni won eto agayo o ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja laye wa ma ja ma ja in the name of Jesus. Inti manje ngbe testimony ni, there is so many lessons to be learned. Egbo mi mama, egbo mi baba, ha dan kan wo ma fi apere iran lowo li awon eyan lowo laaro yi. Please mo fi adua taro isawe wo tutu mu nto to e dide wuya lati iwo road e wo moto gbagi e le fe so kale ni wema e bere to ti olohun ojiji nbi garage yen olufe bo ba ko omo ba gbe ni o enu eni le yan si fi nko meje momo yen lo nko fun omo e je ngbo ton yin fe mo interrupt iya yi oro ti e gan ti ni tumo
0: o to di pe won wa se mi lo ni oko lale omo mi na wa tu wa fe se awon bi oko ton la won se ni mo se yari ni mo wa lo kule ni bi pepe mi parugo ojo ko mo gbodo ri bi temi ah ba mi pa ego ire arugo ojo oju o gbodo ti pepe ba n pa ego ire baba mi ti loju o gbodo oju ki ti pepe pa ego ire mo sa dupe lowo arugo ojo o ba mi pa ego ire omo mi se igbeyawo alarinrin odidi ojo meta la fi se igbeyawo yi olorun gba gbogbo ogo fojo meteta iru en ti o sele ri ninu ran mi mo gbe olorun ga arugo ojo ba mi se ope mi to wa pari mo dupe lowo olorun ti o ti pari o te pe si tun ma dupe si ni omo mi na wa duwo disenu mo nigba to omo mi ba bimo mo le ni ma wa se gbogbo eri mi papo mo dupe lowo arugo ojo omo mi ru ri oso ri nigba to dojo kun le omo mi won ni omo mi ti omo mi wole barumu latago meta abo nlo dago meje ale lawon oni si osan pe mi pe o ti su awon iya nibi toro de du e adua ni ke mo gba toro mi rati se komo o tele omo wa mo bi mo se bo si tanu bi mo se mu lati pe ah baba mi e ti mo so fun wa wi po re ma je mo re rigun ni ah mo ni oluwa arugo ojo ore ma jemu mi mo san lori omo mi le mo si san oluwa gba mi arugo ojo fi ma jemu ba ma jemu je nigba to pe die ti mo tin gbadura emi olorun so fun mi pe ki mo dupe o sa dupe mo nkorin ope mo njo bi won se wa congratulate mi nu po mo mi bimo mo dupe lowo olorun alaye olorun ti o je wo gboku jade ninu alaye ti won gba laye jade ninu oku omo mi Olorun to mo mo mi wa laye to mo mo e wa laye mo dupe lowo arugo ojo ati gba ti mo ti mo comfort life ero ni ti wonu aye mi wonu idile mi ai mo ye ri ohun ti to ohun ti to